Umugurakiza. Ikiganiro umugurakiza ni ikiganiro mushikirizwa n'isamirizi Burundi bwiza, gikongera kigacha ku buhinga bwa none, kikaba gihi jambo umuntu wari wese n'umwuga wiwe. Kurikira wongera utahure uheze umenye ibijanye n'umwuga wawe.

0: ijambo ry'Imana rirambira ati ngo uyu mugabo Yobu Imana yaramukunze kuburyo imuhezagiza ibintu. Usubire kandi usome.
1: Haravuga ngo kandi abahungu biwe bahora barondera amazimano mu nzu
0: y'umuntu wese. Banzuduge gato.
1: Ego. Suwi nduge gato.
0: Kuri gatatu.
1: Itunga giwe ryari ntama ibihu.

0: Arakoze neza, arakoze umutama araho gafanya gahinda. Bakunzi bimbonesha kure ikora kubinga bwa none, murumva yuko uyu mutama amaze imyaka 33 avuza ikembe. Nuko rero reka tumanze aka karagaciyemo, reka dusubire muri indirimbo yagira kabiri. Indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira ni iyi.
1: Indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze ko dufise indirimbo zitari nke, ariko ngira twabacishiriza ko ni yindi atari umugambwe, ngira ntacyo byo bitwaye.
0: Yego, me nanje nicyo nshaka, yitwa gutyo iyo ndirimbo.
1: Muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi. Ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte, atari ko byahoze.
0: Uko tubibona siko byahoze.
1: Siko byahoze.
0: Bisigura yuko kera nta byahoraho.
1: Ngo
0: ubunye biriko biraza neza cyane, hariho bishashe.
1: Hariho bishashe biguma biza.
0: I message cyane ubutumwa nyamukuru, uretse ko uko tubibona ariko byahoraho, ni ubuhe kugira ngo twumve.
1: Ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo ni guhamagarira abenegihugu muri rusangi kugira ngo bitabire ibikorwa by'iterambere rusangi nk'uko leta mvire leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira. Ego.